0: Francis.
1: Asfuzeni mafwetu na abutwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngibuzile ngiyishaya ingoma.
0: Shaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
0: Ngiyishaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
0: Shaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
0: Ngiyishaya ingoma.
1: Kuthi lobutwala mncane bafwetu. Mina ngabuza bonke semtjama ukuthi popo lobo kule thanga lami lesisu. Bese ngiyasuka ngihambela ngithi